0: tinugu di lau tagu ira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahu tugu ya, lumage nebeluru, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahu tugu ya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
2: Kata isa wugari le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalariego Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulita agin bifigon ladiga bafinyero nuago, baiba darangilanya.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyindeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu lariyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Abalarinha go Jesus hon.
0: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abru hobelidan uma. Agi agri ki hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finron hama. Masalbarun hagiyame. Ila ule abru hobelagano gondubu. Agi agri ki hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murusundan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abru hobo ilidun hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule ideina hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abru hobo ilidun mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga agi akasu lau lerenu, ebuga agi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
1: Aba lania go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
4: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, abaladi nun Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, abalarinya guhong.
0: Kemo lo bafuru kon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboy, ahinyo guwa, abalarumu gu Jesusu, abalafuru abagarabal here tihau, laguno lugo, abalagume seruduna ebelu hatilun agune, jarafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
5: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati Lázaro Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinha guhon disipulugun.
0: Havesa hafinha.
1: Abahal gudagu hamagua, lau anufudei, luma tuoiri anigi, harinhaga.
6: Kati funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lo bafuru guboy lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboy, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
7: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rugungi le inyugu timabay.
1: La linha guboy itara, la daga laguma drinhoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairwati, aba la linha gu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: aba la linha gu. Larinha guboy logo ligue la liribay, la daga gibe hama sifiri guburi batinha ha ebelo bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula sarago buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumono gu sifiri hagaya lun, lulona haniya ha don buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guburi batinha hagaya loy buguri ligia, aba hebelo ru ha don buiruhu. Abati haguro gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawaguboy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Girebu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bay bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bay Jesusu lun, lida son fulasun ligia. Dan le lagiri budu bay Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu son haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubien le dega abar gunyon dire kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wori hada dosu irumutau laulesen hahita tidagi vesitali sun tisensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru nitaru la dauragun Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
0: Ka aguro benu ago.
1: Keisun la hagia, arinha galago maguru no ala luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigun.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala aguro beibu ago?
1: Abalarinha gu Jesusu.
0: Guru ali no ago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufeserulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na baitagunu luago ani abalatarenda gulida meme ora ligia abalaria gu Jesus utun
0: nirao arida guadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangilanya
1: nyingi li Jesus adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lu hairo
5: hila bira mabrese digie balu maestro
1: dan le lagambu bali Jesus ulem abalaria gu lu
0: manufu de daba afinyori guba aba metarida gumbira
1: dan le lachiliru boi Jesus ulubi un hairo migiru tilu hebeluru amu lumu loidige federu Santiago luma huwa hama taguburigu irahu tuguya hayahu nyasun hanyimbanya tarigi abalaria gu Jesus hon
0: mayahu wahuma momentu tarumu garugunya
1: aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu hilata abalarigu duni Jesus tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti
0: irahu saraba
1: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun
3: San Lucas capítulo 9
1: Abalon de Runia Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho lumuti hachilura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa Roma, dame le hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho cali que luegue em hugudi, aru da Roma mo que luago magunda Roma lau hagaburi lila na fulasso ligia, igre Romani a quei hadari regon hongo.
1: Abati hafur do discípulo gu hagaya, abahei bugunisun lirahin em fulasso apurichi reine hugano luago ti asalbaroni. Arei da guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tinha logo sara la huan lida age oveni, hibiri arienga logo profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha, logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
8: Au gonargu ou nahabaya dure ili chigu huan. Kati funat le wago bai nagan balabaha da wago sarago kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, Aba la dimure hahon luago la rui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, aba harinha gun lum.
6: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenago. Alu a hagia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egni hon.
1: Harinha galum.
5: Sem grigui o feio ama, ama bia udra. Ao gubari gijida gai em raig ni hon su grigia ha.
1: Hawana é no sengu milu ugurinha. Abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu feio tuguya. Luha burugu. Ama bia udra. Abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagu nufen luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luhafane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule dan lehabuda habaru igira gutun buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju dan le lafuridin alboi Jesusu labugua nyinye nu lani disiplugu diseru lue abalarinye gu hon.
0: Italinha saharita gongurugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
9: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya guhon.
0: Age huguye. Katanagia lidan harita gon.
1: Larinya gafeduru lun.
6: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesus uhon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya guhon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanego ben no uguri ya weri gu tenlita hafinya huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinya liluru do Moises kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, aba larinya guhon sungu bay.
0: Le busente la falaruni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri diru bay. Ahin le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nereron, au le uguri garu wargati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu bany. Ni naran hau, luagwanyahin la hata gen hayaba nyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinya guni Jesus ukata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesus afuri ida, aba lamu nye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
6: Maestro, li da dan avahala ya. Adiga uma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburogwanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age duwiri ligia.
10: Aniha nilu, lehisi ya bainu. Agamba humei le lupeite.
1: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
11: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loweha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tiye. Atri bai sa dan nene deru huma luba gayara la hafiyeru nuwago. Ida me laguma cha mafiyya ni le hida bai. Baru bai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba laniya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu, na dere geruwa ba, au le uguri garuwa rgote, aha burugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, le laniya gubai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagu kala wairigu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanugu aba irahu lubadu, aba laringu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. le resibi rutina resibi lumutigin le una habalin le lubaiti una bugutima bayhida dege wiri gutima bay
1: abati larinya gu huan lu hesusu
2: maestro arihati baba buguri asagati sifiri uribatinya lidabiri aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi
1: larinya ga hesusu lu
0: me veri dir humai la diga le mama bay wagani wamagiyanyin
1: Dans le layala fa dubai, dans lula negani wa Jesus u sielu, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo ha louha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dans le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
2: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
6: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larienga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Larienga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apulche uganu lagu tilarui hapungiu.
1: Aba ya tilariengu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yoro gonhonha wabi yebayo.
1: Lariengu Jesusu lun.
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon, mabuidunti lulila na me larui hapungiu.
3: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logwa tinyo nadagme tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha nadagme tinyo hagana wong. Heiba. Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahinsi habuti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede humati da muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia, aniaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Anisubudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, hanari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa ilida na huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: A bailarinha com Jesus com o irmão do seu discípulo com a luna rabanha a polícia logo na rua e rabungiu.
0: Le agambo tun, agamba lumutina. Le mahati lagambo no, mahati ginha lagambo nina. Ani le mahati lagambo nina, mahati ginha lagambo ni nuguchi le au na habalina.
1: A bahagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
5: Wapure me, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru inelida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nuwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bay gueto, gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
5: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
1: Abati laniye go Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye go lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati launa bu ni Jesusu laniye go lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwa yesun. Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba laguraguni. Aba lawari ragaduni luagu lilugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiruni. Laruga, dale leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichiguni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastar amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uru wa uguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwer ho wa lida barita gun.
1: Larinya ga lun.
5: Le gudem he bubai lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye luboy teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni lelarinya guboy. Ahunti Marta, weri titeteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isumbere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gamalumon, apargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilia lubay magida rubay latway.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahonde regu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai grigi ha gabafu ban lu hafaru no hilagu bai lari gen lira sia hadug amu kate hao nania gale hon kala wai lu bai hanuhu da dun hanuhu da huma lu le gabafu bai lu lo na hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare lu ila hanuhu da ma lu gru wati aseng du nuru lagu bia gawan la usun lira ma buli duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idibu le hablu bai abahu da lali bungi aba aba Manu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hagibuga guriga luago nanigu hama, narinya gubaginya luago nanigu hama hagibuga lani bungyo angeligu. Aha ya harinya gubay hagibuga guriga luago mama hama nanigu, narinya gubaginya hagibuga lani bungyo angeligu luago mama hama nanigu. Furumi ya guare gale harinya gutikati uribati nuago aule uguriga rewarigati, gayara ti ferudno wala, aha ile anabago tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu luha goseron o hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura luha dimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu hensusu.
12: Maistur, haringa ba lu nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na kei agusera gututi o kei afarin hati hida.
1: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia ti nu halia bala narede son le na luba habai. Abalarinya gon, subudi nal ka bala na dega. Naguni chagwaru son narede gil ila. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma son le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gama luma ularinya ga bungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, mage ligia heigi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagia sugu haudunuru. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe urua I Salomon lausun luwende gu, me wende tu ti kei aba lidagia. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia di game sa madura kwagu dun la, logu wa tafinya hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, lari ginya nuburi kata ile, ahin huguya, Ani aba hugu chin le subuti ha bubai lun sun le he megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi furumie. Aba me lichi guni sun le he megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. la usumibe huma gunda te bungi lon lichi uni la roe ha hon. Alugra humile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. La ulira, adugi on laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata siel. Le nye lube isi nyalahe belu no hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge apa amariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba me lehera gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, fulese wabanyo musu hagaya. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara da ha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garawarguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
6: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Laniega wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi aguarigo ouni gerti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanarun hau, luago lishi gube lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age ya bichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubi lun kala la busen rubi li yubu dire, ani maranse ronti, ma bahu din lei la bichu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lunti la bichun luay gine. Ma wairi ubi la bichun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha, gibeti ma bai aluguti luma gine. Niyabia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di nahamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugu bui. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau, isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gadala, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirago dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin ya lubei luago ti ligabri dan le gata abalun hun. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguara gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon aguser guduti, loiledere gerunibu aguser guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nari ya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingi ya darayi bafayiru ni lagu mohon bigawa na.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidong meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galilea na, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya ne hon, lagu ahan la masakri ha, hoi gu bagin ya son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
0: Nyenye aba wagari, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariya gon lule onigiru bali lichari, ariha basa, irwali irumu ga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon, kaba uwago terede na nyen luago ni kata. Aba lona bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindon itara, ahu magindon aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni mulusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la diga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabune me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebe lu tarida wa gwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan le laniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate weirigu ti lela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba li rere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon, aba la weri dun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun dun nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidun uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahei na ligia, Lidaburi sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingil bai lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. Ladiga kai narinye gu ni hun, saragu haba busentin he belurun sinyabai. Larigin ladoru ni tabure me muna lubenari. Huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu laniega me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron ariega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu laniega me. Ariega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani. Ligia bahayahu ha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
5: Bai bayage, na diga busente eroes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, haniega me lu uguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiya hadagin agarigia, areida guagda aume sandi tiya larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigin haruga. La diga mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. saragunya waya sun nahlugo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu niya taruna mahatun igra lahatun pungkiyo ane nariyane hun lagu marihin digi ya humadi na lah tarime la chuluru dan lon hariye gong biniwati le nyibibay le dan liri wapureme
3: San Lucas capítulo 14
1: Luego veyu le emera guagale abalidi Jesus eiga lubien aba fariseu weriguti ani sunha nyibanya aba haria guni Jesus nyinginye aba vugiri sandi lauginene abati lalga dania Jesus arufu dati en liluru do Moisesi ama fariseu gu laniega hon
0: gayara ti larida wa guagdu aba vugiri lida luweri emera guni odisinyati
1: aba herederu maniyu abati lanuguni Jesus sandi tiligia Abalari da guagdni, abalariya gulun, lulidi, abalariya gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafus lidan luiri emera guni, la sagaru benyengia furese.
1: Abahasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalariya gulun.
0: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri gutimati boy. Aba me liabi le a misro ha balu, la ringa me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busigano a nyura lidan luna bu aga ubaru. Tame le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabi le a misro ha balibo, la ringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi ubati bafa iruaha. Damele badegan fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banya unguwa, ha danima banya, ha marihi banya, ha ba megunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu. Bibi ubati bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumbanya lagu dabula katile, ha balariye gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwen ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesus ulun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso aninya ka ho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abaharinya go lwago sinyala haudi. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sun liye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagiru budubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banunga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ongwa, Adanima banya hama hamarihi banya. Lari gen la digani abalaniya gu musu lulu yubudiri. Na bureme adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia. Baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon nufedu. Buintamu ganuba. Ladiga nariya hane hun laguwa bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lu larihen ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere y wadagma nagumucha. Eher haba ha arihubalin lao. Haniega me, gumesiste wugurile ama wadagma no, sinyalumuti agumucha. ahi la uri buha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro, ahi nga yara bai lubai la gendu hau disi milu sudarago luma le hau bai uen milu. Ahi tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri buha hama, lunhe belu nun lidon darangilo, itala linye lubai ti, furumi guare hitagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, ahi leferi dira lubaso wa, kabagi ya uu hon la, mabwidu halime nilo labu na wagu nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gie aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la ou nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayino buwago. Ariye ga bayino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya mbaduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigarada, adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lidan le mi bebay, gunfli bay ginyan lidan le gi bebay. Le marishara kubay lidan le mi bebay, marishara kubay ginyan lidan le gi bebay. Ahon lubay ti ma gunfli yon law buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagi afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na siye lo labu gin hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon law ha mege amo, kabagi ichige le hani gwanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sere vidun wa lun bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grigi kei kate uweri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui habungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene guti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gien agamaridutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to la dugra gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa rugun lariyega. Nugu si Abramo, gudeme na bon, o unha bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyobu in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go abramu lon. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Ani in aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti in haudi yagi en lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya go risiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo, lo bona hani Lazaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lo la dumre hajon miya.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abalarín.